ezala homosexualité ya lesi binage okoli makasi omilie meme abana ya nzambe toza kobuka ngo na nkombo na yesu nzambe sokola makanisi ya bana na yo sokola baserva na biso nyonso tofandi wana sokola sokola makanisi ya peple na yo nzambe elongwala nyonso oyo bosoto oyo internet edetorie edetorie ebebisi na momo ya peple bana na yo na nkombo na yesu na nkombo na yesu blocage nyonso monguna aprofitaki likolo ya basoto oyo miso etalaki oyo matoi eyokaki oyo maboko esimbaki na ngonga oyo eza kokweya na nkombo na yesu nzambe natiki misala bana na yo na maboko na yo kelasi ya bana na yo na maboko na yo baproje na bango na maboko na yo yo olobi wile bone la grâce bacompagnera tous les jours ezala ndenge wana na bomoya mboko moko ya peple na yo nzambe toza kobuka nyonso oyo monguna telemiseki peple na yo nzambe toza na ngonga oyo korenverse nyonso ya kindoki ezala na bafamile na biso na baeglise oyo tokendeke na bavoisin na nkombo na yesu baparole mabe nyonso oyo bato babimisa contre peple na yo ezongela bango moko na nkombo na yesu nzambe tokumisi totiki butu na biso na maboko na yo kolamuka na biso lobi nyonso tokosala misala kelasi baacha nyonso badeplacement na maboko na yo yo olobi ntango oyo yo akolala pongi nde ekozala kitoko ekozala na bandoto kobanga te esala mabongo mpona moko moko na peple na yo ezakolanda ngai yo olobi yo kobatela kokende na bango mpe kozonga na bango esala mabongo mpona moko moko ya peple na yo ezakolanda ngai na maboko no nzambe totiki RDC tombola na mboka na biso congo bakambi oyo baza na susi ke mboka wana ekende liboso longola oyo nyonso ya miyibi oyo nyonso ya mabe oyo nyonso bazoteka mboka longola bango na tete ya mboka longola bango bisiki oyo bafandi totiki arme na biso na maboko na yo totiki bato nyonso baza kobundela mboka na biso na maboko na yo nzambe yo beta bapasteur nyonso ya miyibi bato oyo nyonso bazosakana na nkombo na yo nzambe mpo yo olobi oyo kozwa nkombo na yo ndeti bosoto okotika ye pamba te totiki bafamile na biso na maboko na yo yo ozala pole limiere na bafamile na biso nzambe batela moko moko na biso pambola moko moko entre biso na nkombo kitoko ya yesu masiya tobonde libongo amen bandeko nzambe apambola biso nyonso journée butu kitoko na bino tokutani prochainement mpo na ngonga oyo ya priere na kosala vraiment effort mpona kozala présent nzambe apambola biso.

0: bangate Maria, ozwingolo liboso na Nzambe, okozwa zemi pe okobota mwana mobali, okopesa ye kombo Yesu.
1: Ekosalema boni, naebi mobali te.
0: Molimo mosantu akokitela yo, yango wana mwana mosantu okobota, akobengama mwana ya Nzambe, bokonzi na ye ekosila te.
2: Sima Maria akei na mboka Yudea, epai ya ndeko na ye Elizabeth, ye mpe azali na zemi.
1: Elizabeth!
3: Maria! Ndeko Maria! Pambolami kati na basi nyonso, pe mwana kati na yo apambolami. Otango pesi ngai mbote, mwana kati na ngai, aningani na esengo.
1: Motema na ngai ekumi sima okonzi. Pe molimo na ngai esepeli na Nzambe mobikisi. Banda lelo bato bakobenga nga mwasi ya esengo.
4: Oyoka bato ya Nazareta, mokonzi Kaisala apesi mitindo, batanga motuya ya bato, na bamboka ya Galilea pe ya Yudea, bato yonso bakomisa nkombo. Moto na moto epai ye abotamaki.
2: Maria na Yosefu bakei Beteleme na Yudea kokomisa kombo na bango. Kasi esika ezalaki te na ndako ya bapaya, balali na ndako ya bibwele.

0: ezalaki na babateli ya mpate na butu kobatela mpate na bango. Angelo abimeli bango mpe nkembo na Nzambe engengeli bango.
1: Lelo na mboka na Dawidi mobikisi abotami ye Kristo mokonzi.
0: Babateli mpate bakei mbangu kotala mwana alalaki na elielo ya bibwele. Bazalaki bato ya liboso oyo bapanzaki sango ya mbotama ya mobikisi. Sima ya poso moko bakati mwana ngenga, bapesi ye nkombo Yesu. Yosefu na Maria bamemi ye na Yerusalemi bapambola ye na Nzambe. Simeon na moto malamu mpe ya sembo azalaki na tempelo, molimo alakaki ye ete akokufa te kino amona Mesia.
2: Sikoyo, tika mosali na yo akufa na kimya ndenge olobelaki ngai. Po na moni mobikisi, Nzambe aponi mwana oyo. Nzambe apambola bino.
0: Wana basilisi kokokisa mibeko na Nzambe, balongwe Yerusalemi po na kozonga na Nazareta. Ekomaki Yesu na mibu zomi na mibale, bamemi ye na feti na Yerusalemi. Tango bazongaki, Yesu atikalaki na tempelo na Yerusalemi, baboti na ye bayebaki te. Bazongaki Yerusalemi koluka ye, sima ya mikolo misato bakuti ye na tempelo kati na batei pe bampaka.
3: Oyo mwana nani ndazali kotuna mituna boye?
4: Aoti Nazareta, tokanisi azongaki na biso, bolimbisa ye.
0: Banso bayokaki ye, bakamwaki mayele na ye.
5: Ah mwana na ngai, boni osali boye, toluki yo mingi ngai na tata na yo.
6: Pona nini boluki ngai, boyebi te ete nasengeli kosala mosala ya tata na ngai.
0: Yesu azongaki na bango na Nazaret, akolaki mpe azalaki mayele mingi, asepelisaki Nzambe mpe bato.

0: Mibuzo minamitano tibera azali mokonzi, Ponce Pilato moyangeli ya Yudea, pe Herode mokonzi na Galilea. Ana na Kaifa banganga ya Nzambe, liloba ya Nzambe esakolamaki na Yohane na lisobe, atambolaki na Yordani kopesa libati ya kobongola motema pe kolimbisa masumu.
1: Kobongwana, kokima masumu, kobatisama pe Nzambe ya kolimbisa bino. Denge ekomama na mokanda ya mosakoli Isaya. Bongongo koganga kati na esobe. Bobongisa nzela pona mokonzi. Ezala malamu pe etenga mate. Mabulu ezipama. Ngomba nyonso elalisama. Anzela etenga ma esembolama. Bozipa mabulu na nzela. Boye moto nyonso akomona lobiko na Nzambe.
2: Tosala nini?
3: Yebisa biso.
1: Boyo kangai libota na nyoka.
4: Tosala nini?
5: Nakisa biso ndenge ya kosala.
1: Moto azalina lilamba mibale apesa moko na moninga oyo azangi. Pe oyo azali na bilei akaba yango.
4: Motei. Biso bafuti simpako. Tosala nini?
1: Kobakisa eloko te na oyo batindi bino.
2: Pona biso basoda. Olobi nini?
1: Kobotola biloko ya bato te pe bonyokola bango te. Bobukela bato makambo ya lokuta te. Bosepela na lifuti na bino.
6: Yebisa biso. Ozali Mesia.
1: Gai na batisi bino na mai. Kasi mosusu aleki ngai na nguya akoya. Nakoki te kofungola singa ya sapatu na ye. Ye nde akobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Akokabola mbuma na matiti. Akobomba mbuma na kitunga na ye.

pe molio mo santo a kiteli Yesu na lolenge ya ebenga. Pe mongongo elobaki na likolo, oyo azali mwana na ngai ya bolingo na sepeli na ye. Yesu azalaki na mibu 30 ntango abandaki mosala na ye. Utaki na Yordani atondi na molimo, molimo amemi ye na lisobe, kuna Satana ye komeka ye mikolo 40, na mikolo yango aleite.

0: Satana alobi na ye,
1: soki ozali mwana na Nzambe, loba na libanga oyo ebongwa na lipa.
2: Ekomama, moto akobika kaka na lipa te kasi na liloba ya Nzambe.

0: Satana amemi ye likolo penza pe alakisi ye bokonzi ya mokili ya nse.
1: Nakopesa yo nguya pe bozwi na yango nyonso. Yango epesameli ngai pe nakopesa na moto oyo nalingi. Boye soki ofukameli ngai nyonso oyo ekokoma ya yo.
2: Ekomama okofukamela kaka Nzambe pe okosalela kaka ye.
0: Sima Satana amemi ye na Yerusalemi ati ye likolo ya tempelo.
1: Soki ozali mwana Nzambe mibwaka na se, po ekomama ete, Nzambe akotinda banzelu babatela yo, pe bakoyamba yo na maboko po lokolo na yo etuta libanga te.
2: Ekomama mpe, okomeka mokonzi Nzambe na yo te.

0: Mokolo ya sabata yezu akoti na tempelo ndenge ya mesana basengi ye atanga mokanda ya mosakoli Isaya.
1: Molimo ya mokonzi akiteli ngai aponi ngai namema sango malamu na babola atini ngai nabimisa bakangami nabikisa bato bakufa miso nasilisa pasi ya bato banyokwami mpe nasakola mbula oyo nzambe akomonisa ngolu na ye
2: alobi malamu.
1: Makomi oyo ekokisami lelo boyoki yango
3: ekokisami lelo
4: kaka mesia nde akoki kokokisa yango
3: ndenge nini tokoyeba
1: solo bokoloba na ngai lisese oyo monganga mibikisa mpe lisusu sala na mboka na yo makambo toyokaki osalaki na Kapenaumu ya solo nalobi mosakoli bandimaka ye na mboka na ye te.
0: Na maloba oyo yezu amilakisi ete azali mesia moponami mpo na kobikisa bato bayuda bandimaki ye te balingaki kobwaka ye na nse ya ngomba kasi aleki kati na bango mpe akei na bongo akei na Kapernaum na mboka Galilea. Mboka mobimba ezalaki na se ya bokonzi ya Baroma mpe bato bazalaki kozela mesia aya kosikola bango na bowumbu.
1: Bote na yo
5: na yo mokonzi
1: Simoni na mata na bwato na yo
5: hey, mata
4: akotika biso
5: tika biso te
6: zala na biso
5: akote ya biso
1: mokolo moko bato mibale bazalaki kosambela moko mofalisayo mosusu mofuti mpako mofalisayo atelemaki mpe asambelaki boye e nzambe natondi yo mpo nazali lokola miyibi te bato mabe te to bato ekobo te natondi yo mpo nakokani na moto oyo te nakilaka mbala mibale na poso mpe napesaka ndambo na zomi kasi mofuti mpako atelemi pembeni aboyi kotala likolo amiyoki mawa mpe alobi nzambe eyokela ngai mawa ngai moto na masumu ya solo nalobi na bino moto oyo azongaki epai na ye alimbisami kasi mofalisai te mpo moto akomitombola bakokitisa ye oyo akomikitisa bakotombola ye kusa bwato na esika ya mozindo yo na baninga na yo bobwaka minyama na mai
5: o oh, motei tosali mingi butu mobimba mpe tozwi eloko te kasi ndenge otindi nakobwaka monyama zaki

0: longwa pene na ngai mokonzi nazali mosumuki
1: kobanga te po okomi moluki ya bato boya pe boyoka ngai molimo na bino ekobika boluka yawe bobele ye ntango azali pene pene motomboki mpe moto ya makanisi mabe atika yango azongela yawe akolimbisa ye mpe akoyokela ye mawa bokozala na esengo mpe bokotambwisa makati na kimia
2: azoya ye wana zala ye
0: yesu nabondeli yo bikisa mwana na ngai yokela ngai mawa akokufa azali mwana moke nabondeli yo motei
3: ndeko kanga motema
0: yesu
3: mwana kufi kotungisa ete
1: kobanga te ndima kaka akobika

0: pesa ye bilei kasi koloba na moto te makambo esalami awa.
1: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi afandaki na esika ya kofutisa mpaku.
0: Landa ngai.

0: esengona babola bokonzi na nzambe ezali ya bino esengona bato bazali na nzala mpo bakotonda esengona baleli mpo bakosepela esengona bino bakoyina bakoboya bakofinga mpe bakomona bino mabe mpo na ngai bosepela mpo na yango mpe bobina na esengo lifuti na bino ezali na likolo se bongo bankoko na bango baniokolaki basakoli
1: nyonso yango oyo
2: boni nyonso yango oyo
0: mawa na bino bato ya mbongo mpo bosui bomengo na bino
3: aboyi mbongo azali liboma
0: mawa na bino bozali koseka mpo bokomi tungisa mpe kolela mawa na bino bato bazali kolobela malamu kala mpe basalaki bongo na basakoli ya lokuta kasi mpo na bino boyoka ngai bolinga banguna na bino.

0: bozala malamu na bayina bino, bopambola bango, bondela mpo na bato banyokolaka bino. Soki babeti yo mbata na litama, pesa mpe mosusu. Soki akamati kazaka na yo, tika ya kamata mpe simisi. Pesa na moto asengi yo. Soki moto azwi eloko na yo, koluka te azongisa yango. Bosalela baninga oyo bolingi basalela bino. Soki bolingi se bato balingaka bino, mpo na nini bokozela lifuta? Bapakano mpe basalaka bongo. Soki bosalaka malamu bino na bino, mpo na nini bokozela lifuta? Bapakano mpe basalaka bongo.
1: Asimbi ye ndenge nini?
2: Alobi ye nini?
3: Asepeli te.
0: Te, bolinga banguna na bino, bosalela bango malamu, bokaba te mpo na litomba, bongo bokozwa lifuta monene mpe bokokoma bana na Nzambe, mpo ye azali malamu epai ya bato nyonso. Botonda na bolamu ndenge Nzambe atonda na boboto.
4: Yesu, bikisa biso.
0: Bosambisa te mpo bosambisama te. Bokatela etumbu te mpe bakokatela bino te. Bolimbisaka bakolimbisa mpe bino.
5: Yesu, lakisa biso nzela.
0: Bopesa mpe bokozwa. Bakopesa bino se ndenge bopesaka baninga. Mokufi miso akoki kotambusa mosusu te, bakokweya banso na libulu. Mpo na nini omoni lititi na liso ya moninga na yo, kasi nzete na liso na yo te?
6: Moteyi, kamba biso.
5: Tosengeli na yo, Kolo.
7: Esengo na mama oyo abotaki mpe amelisaki yo.
0: Esengo na bai bayokaka mpe batosaka liloba na Nzambe.
8: Nalingi nasolola na ye.
9: Okanisi akoki kozala Masiya?
10: Simoni Mofalisayi abengisi Yesu na ndako na ye. Yesu akei epai na ye mpe baliaki elongo.
11: Bana, bobima libanda, boyoki ngai? Bokende. Ah, bana oyo mutungisi mingi.
12: Ayeko sala nini?
13: Na yebite?

0: soki moto oyo azali solo mosakoli nde ayebi mwasi oyo asimbi ye ete azali mwasi ya ndumba.
1: Simoni, nayebi ye. Nalingi nayebisa yo, bato mibale badefaki mbongo. Moko kama mitano, mosusu tuku mitano. Moko te akoki kofuta, alongoli bango nyongo yango. Nani akolinga ye mingi?
0: Ezali moto oyo azalaki na nyongo mingi.
1: Olobi malamu. Tala mwasi oyo. Nakoti na ndako na yo, opesi ngai mai ya kosukola makolo te, asopeli ngai pisoli na makolo pe apangusi ngai na suki na ye. Oyambaki ngai te tango nayaki, kasi ye nde ayambi ngai na makolo. Opakoli ngai mafuta te, ye apakoli ngai malasi na makolo. Solo nayebisi bino, bolingo na ye elakisi ete masumu na ye elimbisami. Moto alimbisami moke, akolinga pe moke.

0: Yesu, ozali mwana nzambe. Nini yona ngai? Nabondeli yo, pesa ngai tumbu te.
1: Loba kombo na yo.
0: Tozali ebele. Nabondeli yo. Koma kabiso, nagena te. Tinda biso, tokota. Nabankulu, wana.
2: Milimo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu.
3: Longwa. Ozali mabe. Longwa. Tika biso kimia. Longwa. Longwa.
4: Akolanda yo e painyoso. Tika, nakende na yo.
1: Zonge pa ina yo. Yebisa o nzamba sali.

0: nervous here.
1: Batu balobaka na zali nani?
2: Basusu balobaka Yohani Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia. Pe basusu ozali moko kati na basakoli ya kala. Azongi na bomoi.
1: Bongo pona bino. Ngai na zali nani?
2: Ozali Masia.
1: Bolo bana moto te. Mwana na moto akonyoka ma bakobo ya ye. Bakobo ma ye. Sima mikolo misato nde akoseko.

0: Nani akolanda ngai?
1: Nakolanda yo motei. Kasi tikana kende kola kalibota na ngai.
0: Moto azali kosala elanga tali na sima bongi na miso na Nzambe te. Moto alingi kolanda ngai amiboya ye moko. Ameme kulusu na ye alanda ngai. Oyo abombi bomoi na ye akobungisa yango. Kasi oyo abungisi yango mpo na ngai akobika. Litomba nini kozwa bozwi ya mokili molimo ebunga. Soki moto ayoki ngai soni mpe maloba na ngai, ngai mpe nakoyoka ye soni ntango nakozonga na nkembo na ngai, na lokumu na tata mpe na banjelu na ye. Solo nalobi na bino, mingi na bino bakokufa te yambo bamona bokonzi na Nzambe.

0: Tango Mose na Elia bakei petelo alobi
1: motei ebongi malamu tozala awa totonga ema misato moko ya yo
0: wana ezalaki ekoloba
1: moko ya Mose
0: lipata ebimi mpe ezipi bango babangaki mpe mongongo ebimaki na lipata ye azali moponami na ngai boyoka ye
2: mwana se moko na ngai bayekoli babengani milimo kati na ye kasi bakoki te
3: bato ya kondima moke ntango boyi nasengeli kozala na bino yaka na ye
2: Abikisami, ah, babote zaili susute. Tale longe komi kitoko.

0: lakisa biso kobondela ndenge yo wana alakisaki bayekoli na ye.
1: Bobondela boye, tata na biso ya likolo, kombo na yo ekumisama, bokonzi na yo eya, mokano na yo esalema na se lokola na likolo. Pesa biso bilei ya mokolo na mokolo, limbisa mabe na biso lokola tokolimbisaka baninga, batela biso kati na komekama, bikisa biso na mabe. Bosenga mpe bakopesa, boluka mpe bokozwa, bobeta mpe bakofungola bino. Po oyo akosenga akozwa, oyo akoluka akomona, mpe bakofungola ekuke na oyo akobeta. Tata nani akoki kopesa mwana na ye nyoka soki asengi ye mbisi, tonkoto soki asengi ye maki? Bato mabe bapesaka bana na bango biloko malamu. Boni tata na biso na likolo akopesa Moliyo Mosantu te na bato bakosenga ye? Nalobi boye, bomitungisa te na bomoi na bino na ntina na bilei, mpe lisusu mpo na nzoto na bino soko bokolata nini, po bomoi eleki bilei mpe nzoto eleki bilamba. Botala bandeke, babukaka te mpe babombaka te, kasi Nzambe aleisaka bango, kasi bino boleki bango na motuya. Nani kati na komitungisa na ye akobakisa mikolo na ye? Soki bokoka te na makao mike, mpo na nini komitungisa? Botala bokoli ya matiti oyo, esalaka te mpe etongaka te. Nalobi na bino na bozwiya Salomo alataka koleka yango te. Soki Nzambe azali kolatisa matiti esobe lobi ebwakami na moto, Nzambe akozanga kolatisa bino? Bato na kondima moke,
0: bakisa kondima na biso.
1: Soki kondima na bino ekokai na seneve, bokoloba na nzete longwa awa mpe kende na ebale, ekosalema bongo. Komekama na masumu ekozanga te, kasi mawa na oyo akoyeisa yango. Eleki malamu batia ye libanga na kingo, babwaka ye na mai mpo ete akweisa te moko na bilenge oyo. Bokonzi na Nzambe ekokani na nini? Ekokani na mbuma ya seneve moto alonaki na elanga. Ekomi nzete monene bongo bandeke baye kosala zala na bango wana.
2: Nasosoli kutu makambo alobi te.
3: Mpo na nini ozali komela mpe kolia na bafutisi mpako mpe bato ya masumu?
1: Moto ya nzoto makasi alukaka monganga te, bobele mobeli. Nayaki mpo na bato malamu babongwana te, kasi mpo na bato mabe.
2: Loba na biso makambo kitoko ya bokonzi na Nzambe.
1: Banga te etonga moke, po tata asepeli kopesa bino bokonzi. Tekisa nyonso ya bino, pesa babola mbongo. Bozwa saki oyo ebebaka te, bobombisa bozwi na bino na likolo, kuna ekobeba te. To moyibi akoki koyiba te, mpe mpese ekoki kobebisa te. Po epai bozwi ezali motema mpe lokola. mwasi okangolami na bokono na yo.
2: Mama motei, pambolama, tokumisa nzambe. Mibuzo mina mwambe ya mpasi, nzambe ya bate la yo.
3: Mikolo motoba ezalipo na misala. Yaka kati na mikolo wana kuzalibiki, mokolo na sabata te.
1: Hey, bakosi, bofungola kampunda to ngombe na bino moko na sabata akomelisa yango maite. Natuna bino na ino, mwana ya balayama oyo satana kangaki mibu zomi na mwambe. Eko kakita kango wa mana sabata,

0: Ezali pasi te te likolo na se elimwa nyonso, kasi ata likomi moko na mibeko na Nzambe kolongwa te. Basakoli pe bakonzi basepelaki bamona oyo bino bomoni nde bamonaki te. Toko yoka oyo bino boyoki nde bayoki te.
1: Tosala nini?
0: Mibeko elobi nini? Botangaka nini?
1: Linga nkolo Nzambe na yo, na motema na yo, na bomoi na yo, na makasi nyonso, na makanisi nyonso. Mpende kona yo lokola yo moko.
0: Ya solo, sala bongo okobika.
2: Nani mozala ninangai?
3: Basoda anate.
4: Bongo, kaisala?
0: Mokolo moko, moto moko azala kiko kende na Yeliko. Miyibi bakangiye. Balongolie bilamba, babetiye pe batikiye pene ya liwa. Nganga Nzambe moko alekina nzela wana. Awa amoniye alekina mopanzi mosusu. Ndenge moko pona mosali ya tempelo, amoniye aleki mosika. Kasi mosamalia moko akendaki mobembo na nzela wana akutiye. Tango amoniye ayokelie mawa, apusani pene na ye, atiye mafuta na vino na bapota, pe sima amemiye na punda kino na ndako ya bapaya po basalisa ye. Na tango apesi mbongo na kolo ndako alobi, salisa ye malamu. Tango na kozonga na kofuta mbongo okobimisa po na ye. Nani kati na bango misatu azali mozalani ya moto babetaki?
5: Moto oyo ayokelaki ye mawa.
0: Kende sala bongo. Ah! Botika bana mike baye epai na ngai. Po bokonzi na Nzambe ezali ya bato lokola bango. Solo nalobi na bino. Oyo ayambi bokonzi na Nzambe lokola mwana mokete akokota te. Moto ayambi mwana moke ayambi ngai moko. Oyo ayambi ngai ayambi pe moto atindi ngai. Oyo azali moke nde mokolo na lola.

0: Bwana Yesu ya Nazareti azali kolekawa. Mwana na Dawidi, yokela ngai mawa.
1: Nasala nini pona yo?
2: Nalingi na mwana lisusu.
1: Boye mona, kondima na yo ebikisi yo.
2: Ah, na moni. Namoni lisusu. Solo namoni.
3: Wana ezalaki Yesu kokende na Yerusalemi, bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
2: Asali solo mosako.
4: Ote, ilikisa ngai.
5: Kolo, kolo, bikisa biso.
6: Nambe ku mama.
7: Kolo, lakisa biso nzela.
3: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mofutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
8: Botala, wana mofutisi mpako te.
1: Zakayo kita noki. Lelo nakozala na ndako na yo.
2: Epai na ngai?
8: Nani akoki kofanda epai na ye?
9: Bayebani ndenge nini?
2: Boyoka, nakupesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki naibaki moto moko nakozongisela ye mbala mine koleka oyo nazwaki.
8: Nandimite, mufutisi mpako azongisa, nano esalamate.
1: Lobiko ekoti na ndako lelo, po moto azali mwana ya Abraham, mwana ya moto ayaki koluka babungi. Boyoka, toko kende Yerusalemi, maloba ya basakoli ekokokisama mpo na mwana moto. Bapakano bakofinga pe bakotiola ye, bakoseka ye, bakobeta pe bakobwakela ye soi, bakoboma ye. Sima mikolo misato, akosekwa.
3: Yesu ayebaki ete akokufa mpona masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye pe babengaki ye mokonzi.
8: Na yo batika makelele.
1: Na lobina yo soki bakofanda nye, mabanga ekobanda koganga nesengo.
6: Oui, malamu.
3: akomaki ye pene na Yerusalemi atali yango mpe aleli.
1: Soki penza oyebaki nzela ememaka na kimia, kasi lelo ebombameli yo. Mikoleko ya banguna na yo bakozinga yo na makasi na bango, bakokwesa bitutu na yo mpe bakobebisa yo na lopango na yo, bakoboma bana na yo. Libanga moko te ekotikala likolo na mosusu mpo na ntango malamu oyebaki nzambe na yo te.
3: Tempelo ya Yerusalemi ekomaki lokola wenze, kasi ndako ya Nzambe te.
1: Misato, mine, mitano, motoba, sambo, mwambi, mwa, zomina mwene, zomina mibale, zomina misato, zomina mine, zomina mitano, zomina motoba, zomina sambo, zomina mwambi, zomina likwa.

0: Fica a MIB!
1: Bakonzi ya banganga nzambe bayinaki Yesu mpo bato bazalaki kobenga ye mokonzi.
2: Bato mingi bazwi ye lokola mokonzi na bango.
3: Mokonzi? Mokonzi na babola miyibi pe bandumba. Tomona mingi baya bamimonisa bakende babosa na bango.
4: Bomikosa te, bato mingi bazali kolanda ye pe kolinga ye. Pe bato bandimi ye.
2: Azali mokonzi? Tikana ebisa bino libela. Soki akosala lisusu mobulu, ezali bino nde na kolanda.
3: Alobi solo. Tango ya kotelemela ye yangoyo.
1: Tango nyoso bakonzi ya banganga nzambe na bampaka ya lingomba bazalaki koloba mpo na Yesu, lokumu na ye ezalaki se komata. Bango mpe bayinaki ye koleka. Na tempelo, mwasi moko apesaki mbongo mibale ya bibende.
5: Moke boye.
6: Pe ezali kutu ya bibende.
7: Nalobi na bino. Mwasi mobola oyo apesi mingi koleka. Po ba mosusu, bapesi oyo bazali na yango posa te. Kasi ye, na bobola na ye, apesi nyonso oyo atikalaki na yango.
4: Yebisa biso, ozali kosala boye po na nini? Nana tindi yo.
7: Ngai pe nakotuna bino. Yohana zwaki ndingisa ya kobatisa epai ya Nzambe to ya bato.
8: To ya nola nini?
4: Soki tolobi ya Nzambe, akoloba na biso ete, po nini boyokaki ye te?
2: Kasi soki tolobi ya bato, mboka mobimba bakoboma biso. Po bayebi Yohana azali mosakoli.
4: Biso toyebi te nani atindaki ye.
7: Ngai pe nakoloba te na nguya ya nani nasali makambo oyo. Moto moko alonaki elanga na ye ya vino. Apesi yango na bafuteli. Sima kei mobembo molai. Tango ya kobuka mbuma ekoki, atindi mosale pa ya bafuteli. Po ete bapesa ndambo ya ye. Bango bapeti ye bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosale mosusu. Bafuteli bapeti ye, bafingi ye pe bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosale ya misato. Bafuteli bazokisi ye pe babwaki ye. Mokole langa ya vino alobi. Nasala nini? Nakotinda mwana na ngai. Ye penza bakotosa ye. Kasi tango akomine langa bafuteli balobani. Oyo mwana ye pe mokitani. Tobo maye poto zwe langa.
9: Lobali susu.
7: Oye ba memiye mosika. Pe ba bomiye. Mokole langa kosala nini na bafuteli na ye? Akoya pona koboma bango pe kopeselanga na bato mosusu. Makomi oyo elakisi nini? Libango bato bamonaki ezanga tina. Yango nde simbi ndako. Moto akokweya likolo na yango akobukana. Soki yango ekweli moto, ekonika ye putulu.
3: Motei, toyebi olobaka pe oteyaka solo. Lisusu toyebi ete oponaka ponaka bilongi te, kasi olakisaka nzela ya Nzambe na solo. Yebisa biso, tosalaka mabe tango tofutaka mpaku na mokonzi Kaisala to te.
10: Kepe ezali motambu!
7: Lakisa ngai talanta. Elongi na kombo ezali awa ya nani?
0: Kaisala!
7: Bopesa na Kaisala! Oya Kaisala! Pena Nzambe! Oya Nzambe!
10: Olingi penza koloba nini?
1: Sikoyo pasika epusani, feti ya mapa oyo evimba kate. Yesu atindi Petelo na Yohane babongisa bilei ya pasika.

0: Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo apesaka bato mapa. Oyo nzoto na ngai nakabi mpo na bino. Bolia yango mpo bokanisa ngai. Makila ya boyokani ya sika esopani mpo na bino. Botala moto akokaba ngai azali na ngai na mesa. Mwana na moto akokufa ndenge nzambe akanaki, kasi mawa na moto akoteka ye.
1: Ekosalema te, ekosalema te. Soki moke te,
2: loba kombo na ye.
0: Mokolo kati na bino azala leki. Mokonzi azala lokola mongamba. Mokolo nde nani? Oyo azali na mesa to oyo azali kosala. Boye te. Nazali mosali kati na bino. Bozalaki na mpiko kati na komekama na ngai. Yango napesi bino bokonzi. Lokola tata apesaki ngai. Po bolia pe bomela na mesa na bokonzi na ngai. Pe bofanda na bakiti kosambisa mabota na Israel.
2: Awa moto ateki yo te.
0: Simoni, Simoni yoka. Satana asengaki ya meka bino. Akabola bino lokola moloni akabolaka mbuma na matiti. Nabondelaki mpo na kondima na yo Simoni elemba te. Tango kozonga epai na ngai lendisa bandeko na yo.
2: Kolo, ngai nandimi nakende boloko na yo, mpe nakufa na yo.
0: Nalobi na yo, soso ekolela te okowanga na ngai mbala misato e toyebi ngai te.

0: na ngai esali matende oyo ya yo.
1: Bongo anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila pe etangi na mabele.

0: Mokonzi, sala oyo ekoki penza na bolamu na yo kolo. Yo olimbisaki batata na biso tango batosaki liloba na yo te. Yo osilikelaki bango kasi obomaki bango te. Kasi mpo na bolingo mpe boyokani na yo epai na bango, olimbisaki bango, limbisa ngai.
1: Loba, nani abeti yo?
2: Sakola, nani akobeta yo?
3: Botika, botosa botika ye, bomema ye na likita.
1: Telema.
4: Banganga Nzambe bayangani babandi kotuna Yesu mituna mpo na kosambisa ye.
5: Loba, yo ozali Mesia?
6: Soki na lobi bokondima ngai te. Soki na tuni bino bokoyanola ngai te. Kasi mwana na moto akovanda na loboko ya mobali ya Nzambe Tata.
7: Yozali mwana Nzambe?
6: Bolobi yango.
8: Azima koki wapi?
2: Abongina etumu.
3: Biso nyonso awa toyoki maloba oyo alobi.
7: Tokomema ye epai ya Pilato.
3: Bokende.
4: Bamemi ye epai ya Pilato, moyangeli ya nkanda oyo abomisa bato mingi na ekulusu.
1: Boye kosala nini na tongo makasi boye?
3: Tokangi moto oyo azali kokosa bato.
9: Apanzi biloko ya bato na wenze ya tempelo.
1: Etumbu na ye nini?
9: Azwa etumbu.
1: Namoni likambo na kopesela ye etumbu te.
7: Azali mokangami, apekisi bato bafuta mpaku. Alobi azali Mesia, mokonzi.
1: Mokonzi? Yo nde mokonzi ya Bayuda?
6: Olobi yango.
5: Abandaki na Galilea, sikoyo ayei awa.
1: Na Galilea? Azali moto ya Galilea? Boye, Elode akata makambo na ye. Azali naino na Yelusalemi. Mema ye na Elode.

0: Tata. Na maboko na yo. Na zongisi. Molimo na ngai.
1: Tango mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo akumisaki Nzambe.
2: Lokumu na Nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateo moto na sembo pe moko na banganga Nzambe, kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Ake epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbosabata ebanda.
3: Thank you.

0: Lilita ya mokonzi etikali pamba. Mikolo misato simanaliwa, Yesu azongi na bomoi. Azali na bomoi, alingi akota na bomoi na yo. Yesu alobi,
1: ngai nazaili sekwa pe bomoi. Moto andimi ngai akobika, ate akufi.
0: Pene na mibu nkoto mibale eleka uta Yesu asekwa, azali na bomoi pe na nguya koleka bato nyonso na mokili. Bato minene ya ntango ya kala bazalaki pe bazali lisusu te. Mikonzi, bato na bwana mpe minganga. Kasi Yesu azali na bomoi, akokani na moto te na mokili. Akokani na moto te na mbotama na ye. Biblia elobi, abotami na ngondo Maria. Bomoi na ye ekokani na bomoi na bato te, etonda na bikamwa. Bomoi na ye ezalaki mosanto, asalaki bikamwa mpe bilembo oyo moko te akokaki. Akokani na moto te na mateya na ye. Ye apesaka bolingo, olimbisi mpe bomoi ya sika na bato bayambi ye na bomoi na bango. Epai nyonso asakolaki mateya na ye epesaki elikya, bomoi mpe bizaleli ya sika kati na bato. Akokani na moto te na liwa na ye. Mibu nkoto mibale Nzambe atindaki mwana na ye Yesu Kristo, elingi koloba, moponami na Nzambe po azala mbeka ya masumu ya bato nyonso. Akufaki mpo na yo. Akokani na moto te na lisekwa na ye. Sima ya mikolo misato likamwisi esalami, Yesu alongi liwa. Azongi na bomoi. Mbotama, bomoi, kufa, pelisekwa na ye ezali mpenza kotalisa ete Yesu azali solo mwana na Nzambe. Mobikisi na bato nyonso. Azali na bomoi lelo, asepeli akota kati na bomoi na yo, alimbisa masumu na yo, pe apesa yo nguya ya bomoi malamu. Alobi,
1: boye epai na ngai bino bato bolembi na mikumba na kopemisa bino. Ngai nazali nzela, solo pe bomoi. Moko te akoki kokoma epai na Tata soki na nzela na ngai te.
0: Biblia elobi, banso basali masumu mpe bazangi nkembo na Nzambe. Ifuta ya masumu ezali liwa, ikaboyo fele Nzambe apesaka bomoi ya seko lisanga na Yesu Mokonzi. Liwa na ye ezalaki etumbu mpo na masumu na yo. Atelemi sikoyo mpo akota na bomoi na yo.
1: Natelemi na ekuke nazali kobeta. Soki nani ayoki mongongo na ngai pe afungoli na kokota.
0: Mpo na koyeba bolingo na bolimbisi na ye pe ozwa bomoi ya seko, esengeli ondima Yesu lokola mbeka Nzambe andimi mpo na masumu na yo. Na nzela ya kondima, bengisa ye na bomoi na yo. Soki ezali bongo mposa ya motema na yo, yamba ye na bomoi na yo. Okoki kobondela boye, yoka nano libondeli yango. Kolo Yesu, nazali na mposa na yo. Natondi yo mpo okufelaki ngai. Nafungoli motema na ngai, nayambi yo lokola nkolo mpe mobikisi na ngai. Kamba bomoi na ngai ndenge yo olingi nazala. Amen. Soki losambo oyo esepelisi yo, okoki kosala yango sikoyo esika ozali liboso ya Nzambe. Bondela sima na ngai. Nkolo Yesu, nazali na mposa na yo. Natondi yo mpo okufelaki ngai.
2: Bonjour, bonsoir. Cette émission vous est offerte par le réseau chrétien en ligne, Média Christ. Que Dieu vous bénisse.